K-5 News FM。

K-5 News FM.

Alright, maayong buntag o maayong aga sa tuwang mga soking tagpalamati. Alright, welcome sa aton yung program The Voice of Truth, and every Saturday sa Sininga Station K5 News FM 89.7 K5 News FM Northern Negros. Alright, nagkakalipay kita sa Dios, mga hinigugma, nga makapadayon kita sa pag-share, sa pulong sa Ginoo, sa piyak sa mga sitwasyon na aton ginatubang. Sa pihak sa ato ang mga kasakuon sa panimalay, sa kabuhi, mga hinigugma, ayaw kalimot ang pulong sa Ginoo nagapahinomdom sa tagsa-tagsa kanato.

Alright, sa ato mga soking tagpalamete sa 25 ka barangay sa syudad sang Sagay, maayong aga. O sa atong mga pipila ka mga kaigsuonan nga naminaw karon sa atong mga Cebuano speaking people, maayong buntag kaninyong tanan. Sa mga listeners sa atong mga KSS leaders and members sa Sininga Station K5, o sa ato ang Chief Executive Officer sa Sininga Station kay Doc Ramil Oy, and of course sa atong Station Manager sa Northern Negros, Ma'am Colleen Mancinaris Cobia. Mayong aga sa tagsa-tagsa. Alright, sa tanan ng mga reporters, kag staff sa Sininga Station, o sa aton mga abyan nga nagapaminaw karon sa palibot sang syudad sang Sagay, sa aton yung mga e-bike drivers, mga tricycle drivers, sa tanan naton ng mga kaigsoonan nga nagapaminaw karon nagaprepara sa mga paduhon. Salamat sa Ginoo mga kaigsoonan sa tagsa-tagsa sa aton nga makahimo kita sa pagdala sa pulong sa Dios. Hindi ginaton kalimtan ang pulong sa Ginoo, because without God we can do nothing. Everything nga naa sa aton kabuhi ang Dios lang gid ang source mga kaigsoonan. Alright, dira sa Natad Coffee Shop, labi na gid kay Madam Evelyn Batadla Natad, maayong aga. Sa tanan nga nagapangapidra, may ara tada nga native coffee kag DTX Coffee Mix. Alright, sa aton yung mga resellers sa DTX Coffee Mix, mga kaigsoonan. Alright, sa MDM College, mga hinigugma, salamat sa Ginoo. And of course, sa aton yung mga suking tagpalamate, dira sa Municipality of Toboso, may nagapaminaw dira isa ginamono kita mga kautoran. Dira sa Barangay San Isidro, Municipality of Toboso, maayong buntag kaninyong tanan. Sa Alkisa family, labi na gid sa akong uyuan, kay Toderlino Alkisa, ay taalis sa Arnais Alkisa. And of course, ako mga igtag sa dira mga hinigugma. Alright, sa tanan nga nagapamati karon, gusto ko lang ipabalo sa inyo mga kautoran kag gusto ko lang i-share ini nga mensahe sa pag-abot ko diri sa Sininga Station. May pamilya nga nag-ayo, nagahangyo gid sa aton nga maka kong may ara kita sang ma-share mga kautoran, because one of the members of the family nila ging kuwa sa Dios. And then salamat sa Ginoo kay by the help of our reporter and driver sa Sininga Station kay Sir Apas, Sir Ariel Apas, salamat gid. Bangod kay naka-contact kita sa Barangay Old Poblacion, mga kautoran. So, nagapangayo bulig because tomorrow, igalubong na mga kaigsuonan ang isa ka member of the family nila. So, nagaayo nga base may ara kita sang extra mga hinigugma. Pwede nyo gid ma-send sa ila personal GCash. Okay, ara da sa nagka-appear sa aton niya FB Live. Dira sa K5 News FM. Sa tanan nga nagapaminaw karon sa audio, lawagon ko ang ila GCash number 0955-1705-270. Again, 0955-1705-270. Ang ngalan sininga account Robert Servano. Alright, thank you so much aton yung mga kaugtoran, mga viewers, kay Brother Truman Idim, kay nung Truman, salamat sa Ginoo, kay Pastor Marcus. Okay, thank you so much. Good morning, Pastor. Watching from Maao Fundamental Baptist Bible Church. Alright, thank you so much, Pastor Jovito Marquez, and of course, kay Ma'am Eden and the family. And of course, sa Maao
Fellowship Baptist Bible Church and a family. Alright, kay Ma'am G. Malkisa, classmate G. Malkisa, thank you so much. Salamat man sa Ginoo. And sa tanan nga diga pamati at sa Barangay Balanon, right after this, mag-proceed kita sa Children's Ministry. And after Children's Ministry this today, magahimo man kita sa pag-service sa pagkuha man sa Ginoo sa haligi sang isa ka panimalay dira sa Barangay Bulanon Salvation Family kaya Tatay Larry Salvation. So we're just prayer, no, praying prayers of comfort. So amo na mga kuturan, masakit man because the legacy, and we do not know kung has din hasta kuto mga to niya life. Because we are just temporary sininga kalibutan. And of course, aton man yung ginapaslamatan ng aton niya technical side, master control sininga station, kay Brother Sir Dean Mark Mahinay. Salamat gid na kay Mamaya, o kay Madam Mahinay. Alright. So kay Madam Desire Mahinay nagamonitor na. Salamat man sa Ginoo kay I'm just monitoring sa time nga kung saan o magabalik ang power. Nagapray gid kita nga Lord makahimo kami sang pag-program sa pag-share sa imo pulong pagi sa on air sa K5. Salamat sa Ginoo nga pag 11:05 nag-abot ang power. Okay? And of course, salamat kay Sir Harold Briones watching sa aton. Salamat gid sa Ginoo mga kuturan. Sa tagsatag sa kabugusan Brother Jaja Buenafi. And thank God for in behalf sa BBC family kay Pastor John Valencia. Kay Pastor Felipe El Puras Jr. and the whole family, kay Pastor Jan Emil Manait and the whole family, salamat sa Ginoo. Kay Pare Junje, thank you so much, Dianon family. Alright, sa tanan nga mga listeners natin sa sininga K5, our just thank God for the goodness of God. Sa aton da dira sa housing Tilapas, always nagapamati dira sa balay 24/7 dira ang K5 sa akon na tatay kay Mr. Primitivo si Buha Arnaiz kag ginakasubo man namon sa si Buha family kay Tatay Muling Porok Fire Tree nga ginko man siya sa Ginoo mga previous week. And of course, aton yung mga listeners dira sa housing Tilapas, sa Sikilyo family, sa Mahilom family, Espinosa family, Pontias family, Kiranti family, dira sa QR cellphone repair shop. Pwede ka mo makapakigangot dira mga kuturan sa Nichols Aguilar, City of Sagay. May mga guba ka mo nga cellphone, pwede ka mo yan makapakigangot sa QR repair, cellphone repair shop. Gonzales family, Son family, Balikwatro family, and Netorada family. And the Persomala family, and the family nga nagapamati. Hindi ko ginma-mention ng mga panimalay. But we thank God for the goodness sa Ginoo. Nobleza family, mga kauturan. Okay, Pare Junje, salamat gid. Mayong yes. Thank you, gid pray. God bless. Salamat gid. Alright mga kuturan, sa mga listeners man naton dira sa Jaisa Roswell Family Clinic nga nagabaton sila sang PhilHealth yakap. Kanami mga kuturan ang PhilHealth yakap 20,000 a year. So ang no chip ay 5k
5,000 ang no-chip sa isa ka tuig. So ang yakap, 20,000 sa isa ka tuig. So cover ang laboratory, cover ang payments ng check-up, pwede gid. So kung ikaw wala pa na register sang PhilHealth yakap, pwede ka mo dira makakadto sa Jaisa Roswell Family Clinic. Kag sa iban pa nga mga areas nga nagahimo sina. I think sa City Health, I think sa Lodi Fee, sa District Maranyon, but da sa aton diri sa Jaisa Ros, every day Monday to Friday may ara dira sang PhilHealth yakap registration. Kag pwede ka mo kapacheck up and every Thursday and Friday. Available na aton dira doktor si Dr. Tanya Ros Dolosa kag si Dr. Castañeda. Okay, salamat gid PhilHealth yakap mga kuturan. Pwede ka mo. So kung gusto mo magpa-laboratory, check up mo ang imo ya urine, your creatinine, ang imo sugar, ang imo BP, pwede ka mo da kag ang check up is 300 or 400 cover sa PhilHealth yakap, wala kagid bayran. Alright, thank you so much kay sa akong classmate Anthony Palis. Yes, thank you very much. Alright, before kita mag-start, gusto ko naman liwaton nga lawagon mga kauturan. Ang ini nga panimalay nga nagapangayo bulig. Sang kaming nagahingagaw kami ni Prince pagkadto diri sa station. Pag-abot naton mga kauturan, may pamilya nga nag-ayo sa aton nga magapangamuyo. And then, maka-mention about sa sine. So, kung may ara ka mo sang mga extra dira or ano dirang ma-help natin, pwede nyo gin nga ma-share mga kauturan. Alright? Ari ang GCash number ni Brad Robert Servano. Because tomorrow nga ilubong ang iya ka, I think one of the member of the family sa Old Poblacion City of Escalante. Nag-ayo gid sa aton mga kauturan. So ang number ya sa GCash number 0955-170-5270. Again, 0955-170-5270. Kag ang Ginoo na magapakamayo sa tagsa-tagsa sa aton. Alright, kay Castilla Kahinod. Okay, Castilla ba? Pambira, nagapamati si Castilla. Oh, mayoging buntag sa inyohang tanan. Oh, mayong ugto na. Our time is 12:03 this na noon. Mayong ugto, mayong pagpaniudto sa tagsa-tagsa sa aton. Sa tanan nga nagapreparar, mayong ugto gid. Kay Cas Antonio Ortiz, dira sa Purok 5-3, mayong ugto. Okay, si Cas Antonio Ortiz nag-refer ina sa mga washing machine, mga aircon. Tinyo aircon, wala bala nagagamit or nagaguba nyo aircon. Dili na mag-hatag sang bugnaw. Tawagan nyo lang si Brad Antonio kay Cas Antonio Ortiz. Kay iya na pabugnawon ang bilog nga kwarto. Kay Parimudi H. Andalina, station manager sa Unique FM, mayong ging udto. Alright, salamat gid sa mga viewers and listeners sa tagsa-tagsa. Alright, before we share the word of God this time, let's a word of prayer. Yes, O God, thank you, Lord, for your grace and mercy. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your faithfulness. I'm just praying, O God, nga ikaw maghatag sa panghikot kag mga pagpakamayo sa tagsa-tagsa sa amon. Kabalo kami, O Diyos, ang tanan nga nagapamati karon, ang tanan nga nagaview karon, may mga circumstances, may mga burden. But Lord, your promises wala gid nagabiya, nagaguba. Because you are
great God and powerful God nga wala kagid gabiya sa amon. Salamat gid sa imo katutom, salamat sa mga promisa nga nagapahaya gid Lord nga you will never leave us nor forsake us. Wala mo gid kami ginasikway. I'm just praying, O God, sa mga listeners and viewers, thank you so much for this station, O God. Bless us. And we commit all these things in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen.

Alright, salamat gid sa tagsatag sa tatong mga viewers. And thank God for, in behalf sa BBC family, to God be the glory, mga kotoran. So, si Maninay Judy Agusio is watching right now. Salamat gid sa Ginoo. Praise God. Ihado, good iim. Alright, salamat gid sa Ginoo. So, welcome gid sa aton yung program, The Voice of Truth. Alright, sa aton mga KISS leaders and members sa Sininga Station, salamat gid mayong udto gid sa tagsa-tagsa sa atos palibot sang syudad sang Sagay, sa 1st District, 2nd District, sa INIR, Negros Island Region, Province of Negros Occidental, mayong udto. Alright, this time,

I am very sorry mga kotoran kaysa hindi ko ma-mention yung mga name, but kindly text or chat mga kotoran. Mayong agaman or mayong udto kay Ma'am Janet Bulaw. Ma'am Bulaw. Oh, mayong udto. Alright, this time, dire kita magtuon sa pulong sa Ginoo. One verse lang. Gusto ko lang matunan. Gusto ko lang i-emphasize kag ipahayag ining mensahe sa tagsa-tagsa kanato. Ang pulong sa Diyos nagapahayag mga kuturan dire sa Hebrews chapter 9 verse 27 and 28. Gusto i-appeal ko, i-include ko ang verse 28. The word of God, ang pulong sa Ginoo nagapahayag mga hinigugma sa Hebrews chapter 9 verse 27. And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. This is the reality. So kung atong isibanohon, ang tawo, kaisa lang gid, or kaisa lang gyud, mamatay. O pagkahuman niini, hukman siya sa Dios. Okay? Alright, namati may Arikas Marjorie Canusa. Alright, thank you so much Marjorie Canusa. Pa-text lang, i-text ang nagapaminaw, nagapamati, paliog ko i-chat para ma-mention natin. Ang pulong sa Ginoo nagpahayag mga kuturan dire. And as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. In Cebuano, ang tao kaisa lang gid mapatay. Mamatay. Kaisa lang gyud mamatay. O pagkahuman niini, hukman siya sa Diyos, hukman kita sa Diyos. In other words, ini nga Hebrews 9:27 mga kuturan, nagpahayag ini mga hinigugma, the flex or the fixed reality of human mortality and accountability. Dua, ang amuning kamaturan, the reality of life, human mortality, in other words, may katapusan ng aton niya kabuhi. Okay? wala sang magbato sininga kalibutan. And accountability. May ara kita accountability sa Dios. That's why ang ininga passage that speak about stating that every person has a divinely appointed physical death. Okay? Appointed, this is divinely appointed physical death. Ang but silingon, nga kita nga mga tao, mag-abot gid ang time nga kwaon kita sa Dios, appointed time. I do believe nga because God is the owner and the controller of our life. Okay? Appointed. Divinely appointed physical death. Kaya ang tao yan, may tatlo ni ka, ang tawag nga tripartite being. May body, may spirit, and may soul. Ang body taya, ang body kit, ang lawas taya, yabok. That's why ang pulong sa Ginoo nagpayag sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ang the dust return to the earth. Ang iningalawas balikid sa duta. That's why, be humble. Be humble yourselves in the sight of the Lord. Hindi kita magpataas sa tun kagulingon because we are just dust. D-U-S-T, yabok. Okay? And the dust return to the earth. And it was the Spirit turns to God who gave it. Balik sa Ginoo ang Espiritu. Kag ang kalag, amuning husgahan sa Dios. Kag amuni ang tagaan sang pag judge sa Ginoo. And every person has a divinely appointed physical death and followed immediately by the divine judgment. So meaning, ang ining Hebrews 9:27 that speak about
human mortality, the reality of life. The reality of life and accountability. Amo na mga nikoturan. Nga hindi kita ya magpasisino sa ato niya kabuhi. Kay ang kamaturan kita nga mga tao, kita nga naginhulam lang ang kabuhi sa Dios. So this time, may apat kabutang ato niya kilalahon, tunan. Una, the certainty of death. The certainty of death. Physical death is a universal appointment set by God for all humankind. Ang buot silingon, ini ang physical death, mag-abot git sa tag sa saton, dato ka man, sikat ka man, daghan mang kag-degree, daghan mang kag-kurso gikuha, talentado man ka, kwartahan man ka, o bantog man kakaayo, pirti ka sikat sa imo, pirti ka maayo sa imo, pirti ka gwapo, kagwapa sa imo. Pero mag-abot ang time nga appointed, appointment set by God for all humankind. Okay? Tanan! Maka-experience because we are just human, mga kotoran. Wala pili. Amuning the certainty of death. That's why, nga sa aton niya kabuhi, aton tagaan sang pag-alaga, tagaan tachimpo ang Diyos. Let us praise the Lord, let us give time to our living God sa pagbasa sa pulong niya, sa pagpamati sa mga kalantahon. Hindi ba mo na mga kuturan? The certainty of death. And ikadua, the finality of life. Ang kabuhi natin, what is life? Life is short. Life is precious in the sight of the Lord. Valuable. Okay, salamat gid kay kasa Mia Marie Alquiza Canoy. Namati gid sila si Mama og Papa Cas mayong udto. Okay. Salamat gid sa inyong pagpaminaw dira sa ato ang mga higala nga naa sa Barangay San Isidro, Crossing Unggoy, San Isidro, Municipality of Toboso. Kay Todarlino Alquiza, kay Ta Alicia Alquiza og sa mga apo. Oh, karon lang ta mo tamyawon gid ha kay ma-proceed kita tapuson ta lang gid ni ang mensahe sa pulong sa Dios. Okay, the finality of life. Abi nyo ang kabuhi kaysa maingon ka nga away lami ang kabuhi kay walay kwarta, walay kanang walay trabaho sinsyakto. Abi nyo ang kabuhi kung may Ginoo, may pagkontento, may kalipay. It's a matter of contentment. Okay? It's a matter of contentment and satisfaction. Pero ang kabuhi gani wala Kristo, walay relasyon sa Ginoo, ang kabuhi, ang ginahimo, panghimantay ra, pangkumparar sa iban, panghimo sa dimayo, wala ginay satisfaction. Why contentment? Why kabuluskan? Okay? Kapoy. Stress. Nga man. Wala man gihatag ang kabuhi sa Dios. Amo na mga kuturan. The finality of life, each person dies only once. Amo nang kamaturan sa kabuhi. Nga kita nga mga tao, mag-abot ang time nga kwaon kita sa Dios, way na kita sa mahimo. Okay? Amo nang reality. Amo nang reality sa kabuhi. That's why we should accept and we should learn to praise God. We should learn to appreciate God. We should learn to respect. We should learn to value. Oh, tuon ta paano magrespeto? Tuon kita paano maghatag bili? Tuon kita paano
appreciate sa mga butang, not only things kundi mga tawo sa palibot. Tunanta kung paano kita magpalangga sa mga tao nga hindi bagay palanggaon. Oh, kaysa may mga tao nga kabudlay gid palanggaon, pero ang pahayag sa Ginoo, love your enemy, love your neighbor, love your family. Di ba? Pero budlay. Kaman, gasulod ang hinasaay. Gasulod ang paindisyanay. Pabugalay. Kwao na to na. Kay inaprodukto na sa unod no na to nga butang. Produkto na sa atong last iluiste. That's why ganingingon ang pulong sa ganingingon ang Ginoo nga, love not the world. Ayaw, gigugma ang kalibutan. Ano man, unsay naas kalibutan? Unsay naas kalibutan? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kalibgon sa mata, unsay makitaan sa mata. Oh, grabe, namian ko sina, gusto ko mayara. Desire na. Lust of the eyes, and lust of the flesh. Unsay unod na to? Kining unod na to, budlay kayo. Ang ginasakyan man sang yawa. Alright? Amen, love not the world. Hindi na ito nagugmahon ng kalibutan. Nabi niyo ang kalibutan. Amuning makahatag sa pagguba sa ito ni kabuhi. Kag amuning ginaanos ang yawa, ga-double time ang yawa to guba sa imo life. But kung ara na si Christ sa imo yakabuhi, hindi makaguba ang yawa sa imo. Grabing tirada sa yawa karon. Ginatirada sa yawa ang mga young generation, mga kabataan, mga estudyante, paagi sa mga social media, paagi sa apps. Anong mga learning na makuha sa mga apps nga ginahimo na karon sang nagadato lang nagahimo sina. Na nag-ubra sini sang mga application na ini. Sang Facebook, sang Google, kag sa mga games. Pero ang pamangkot, anong learning na mahatag? Violence, warfare, war, enemy, iya-iya, greed, lazy, tinamaran. Amo na karon ang ginapromote sang kalibutan. Anong ginapromote sa kalibutan, mga kautoran? Ang pagkasikat kay competition, amo nang ginapromote nila kay competition man. That's why nga ang bata sa estudyante, ang sa eskulahan, nagahimo gid ang mga estudyante, mga eskula, ang mga teachers, ang paano himoon nga para magtahom, magnami. Wala nila ginalantaw ang values. Dapat, kung ikaw nagapamati karon, teacher ka, professor ka, yes, tatanan, teacher man kita, kay ang parents are first teacher of the family. Because education start at home. Dra pa lang. Pero kwauntang mind nga ang bata na pilito na ito nga pugaon ta para mag-tap. Okay? But hindi na ito pabiyaan. Ara gyapon ang assessment, ara ang monitoring. Assessment, kag ang guidance. Okay? Amo na mga kuturan. That's why ano makita na ito karon sa social media. Anong learning na makuha naton? Gina-educate kita sang hindi maayo. Gina-educate kita sa wala sang gugma. Ang pagigugmanay, nadula. Ang pagpalangganay, nadula. Okay? Amo na mga kuturan. Good morning, sir. Thank you so much. Alright. Amo na mga nigugma nga sa aton niya life. As of now, kita parents, we need to assess or we need to monitor our children. How? Tagaan na itong bili, tagaan ta time. It's a matter of ano, ng behavior, conduct. Among ginang nakita na akong subong, competition, promotion about education, academics. Sulitun ko, yes, nami ka sa academics, but how about your character? About your